Ako niyong ito, Ape. Ikaw niya nakat sinikya, ing agaya palaw rumat. Tapaw nga, no nakatigay palaw rin kalat tabo, inuin. Kasi ane tayo kwalay at awlay yakap, no nakatigay palaw rumat, palaw rumat tigit, awlaw rumat, chula, June, kiting ane tigaw kaso tig, September, pigyang usulimman, nung palaw rumat, tayo ma, Tako to ni Aligata at atagalo, ananagalo, mamalangalo ka, naragalo, maniyong tulog, ulumat, atagalto, maniyong tulumit, ang arugalo, tubig ko, ubangalo, talim, tako wala rugot, tayo ma, tane, ikamalo ako tigisugiya ka, Ukiat sa uliman, September, pigiat sa ko, tamo nga, June, hintoy halaw si Balawro, tata makahalo na ito, alay lo, pisoy na ito, uki uliman, amaloy na ito, niwi ato, tikit sa katang Balawro, kulat, kisi ane, ang uti, balutoy na Balawro mata, Ketong ngamen nyenet sapalau rong ngemata taema yakkamalong tae chumane sogosirtsonga kesimirtsone sogosirtsone pengo ahatit sakarane khovenang itok aureyunga taema ullumero tane manga yuti unnataga tamakkoa Ketung punya tweet, maka ubik tweet, pilot tu mik, ketung ngahato aku tek, mikio aku ni, pengo ahit samit, inyo ahit samit, pengo ahit sanganit, isumalo ko sa agah punya tweet, asin naligun na man, tana. Tetapi mana ikhwan macam apa susu macam apa pengawasan naga takwa pengawasan lawak angur susu lawan ni isu itu hatta saya matan lawan tu tapi macam orang ini macam apa kekalapai tu siapa itu panjapi itu inu hatsamit pengawasan Isu malam mata kari macam saya hapuk inut saya ni mata ilci perli ani malu doang cuni mata mana ima pengawal kaca kani kesi malu ni ilci perli anang mat inu hati halu ni kesi ani ilci perli aku ni tohaman tanah Aula isu kuraga upin nagani kacho 1954 me tamaunga katta kekittanun utigo machimarong tapaunga nono vimun yurat chimarunga tamaunga lakekittanota atta tamakka sugusi taimekka ukyo hahatikka Ame kapalaw ang mata. Tay matsay na maliya hati tayo wani ka lomidi ukit sa paliya liman tao nga nung nakikumarami nun awla palaw ko lomidi kisi ani ukit sa tamaan at ako sinilunin makuinilunin nung nakatihap palaw ko tani imiwutso ta upin na ani Ino hatit sa mga kakalao hatit sa mga sugusi hatit sa mga tayo mga ni pitakapad lao maltamana kikita may utso ni inutsutilo al lao ragatik tayo ko ali al lao lao ramata no nakatikain na sa pata lao rabot tapane tayo ram may utso ta alay o hausingin ni Tukis lukat si mga luat sunga kisi ane tukis si mga

0: ഹക്തബു ഗവൺമെന്റ് ഹക്ക് അങ്ങിഹത്തിമി അതിലെ ഹത്തി ഗിര ക്ഷമഗട്ടിഗു $200 million നി തികു ഷില്ലുട്ട അമ്മലു തമക്ക് കീനൗജ ഹക്ക് ഷിദക്ജുമി $70 million നി അജിഗിങ്ങിത്യുട്ടി അലക്കൈബി ഗില ഉമ്മഗട്ടിഗു തന്ന $270 million തമങ്ങ ക്രിക്കറ്റാലുലിമ മു തുവാങ്ങയു തമക്ക് ഇല്ലു അലക്കറുന്ന ഹുള്ളുഗിത് Aguno hai 10-15 years ta na tong na ta buki na uya sukat ti mi pila ta gum nang inna ta inga kata yu mi lang ayup sa wata ta mukko pi balde ti luwi kisi ani ta mukko gaba ma uyuwi ubalu ni asiga lang ni ta bani ilu mi sana balde ya ti ni ala be ka kuja bu katub di lep ta aula gum na sa kisi ani ama ta mukko aki balde ya bu ilu in so ta mukko oha hati gi na mi ya bu ta gaba ma tu hakku uba gaba ma gi ya bu ma na uba sigalang katub di hati gi hano ilagi ya gu na mga tatat sa mga tako ng mga ilo nun aki sa pala na katin.
1: Ula yutan man na tao inutitot o kausik asuro tao ngayon na pamimat sa kaya ti tao kanakasuk ni piliri ti tao watik nunalin na kinaw ya sa kaya ti tao katamimat taman na li man na makanwiling pa taman na inutitot o kausik asuro tao ngayon na katatil ako.
0: Tan na ukausik na limaktapun inun nun ukausik upatin na pimari umat jagay kumanagulo tusangin na laksutalo jagay balian na busok at tiwala ulama inutitong na mo ubago at siro tihalari ka hati o hano ukitikan na rin ng mga ati ko hano ituit at ukulo tigo piw na pawala kainuin ukausik nga sa pumitsiang na rin tigo simulitin ni pitaya tuyo pala umat taman na ano akit si matiyak ni mata kung manakit ta. Tay ko ukhawsi to kay lang na tukum ni rati ko at ukan na kakalawak sa tigo taman na at suru tigay na nakatabo in tito ukhawsi alak ka matin na kaswala ko si muntin.
1: Tay matawta na kinaw yak sakita ulo sa mamaya ko lakak. Tay sa mani 2017 matilu ko kay $5 million mi tuni si lawas mi kasi inu taku ya ka pigi ga yak tengan Inuit heritage kuna tau yo mana tau ki kita ni ku tuni si kan ni lawa mi mata 5 million ni taman na ko sa lawa mi ko
0: ya ta na wati ni pi mari ma ta ka ni 2017 ti lu 5 million ni pe ko yibu ma ku ang ilaw ki ma mi mata ka ti ma yo hati bu ta mata na tu ki si ma ta suni ta ku no ma Inuit tokoy ikumnut taman na 5 million kanak na hangit daw lo tok kayo si Tia ko wati ko kana tayo na ni Canada sila tani ti Canada may ti ulit 200,000 ko mata adjiging ito inu pivinningin ano avinningin asibaw ti binningin tamak ko gala adjiging ito itako bagong niya tabo takani mata nunawo sila tani pigigalo tamani sanadabi niyo galo tiluin ata nailin niya ako kitsiya ba ko dang mainun no ubatin no ama hitong matin no ang utatin no tamak ko pilagay ako ba takulaw guna hulugi may tunu taga tamani lahi bugo silak jo may may lewa kitsiya ba ko dang mata tamak ko nung kinga batin no ama lo ata ko pimmagi tunu ubatin no nuna buli mamo at tuang adlunitan na ta imahali ta ko gaba magijabo ga mato hakullo ilaw kanek pata ta na kisuk ta ga sok de ko pe yum mare ga jak te ubagul ta ko ne katib ja hating NTI kullo tum ni sisi magala la mata sam chumu a to ko de ga jak te mo ta ko ga ha pe ga jak te mo pito hakni ta mani nuna bumi so ta ne watin ne pim mare ala yo ala ka mati chi ga jak ta ila ku shri la ta inu juti ga lak tangin lo sibul ga lak ta
1: Taman nali sa ilapang na tao si Mama nila ako ni. Inuipik ko singit at doktor wala tuwit. Mga na maswili lang at doktor yung galawat. Taman na kikitani ko ni tabani si ila ang iyo kang utiluti. Taman na lakano ipigib yung taan na sakita wala ni nga nariyo na si tilo ko. Tako yung kapiyo kayak to.
0: Nalunakti wala hangat kumatir niya mga kisya ni Tako Inuit Heritage Trust mo nalakta uyuin. Tamat sa mga lipila kaya halata mo. Tayo bago likinaw yan eh. At uyin na pitsiwi kan ni tuyin naktabo. Hanwilew kan ni uti yung naktangin ni Pangnailuti. Tatat sa mga ilumot kisya ni Tato tumin na lakit yung tamat ko at utihang na mawatin nun. Amalo ubong at uyin na umito nunabong mo tamat

0: takang walau Canada miuno tukisya panana mata Inuit tabanga takuya gahabi mo pula kaya kay gutik imay tuno taggapila kasi majuy lagutini pitahatsya na mata na ato te halakin na ato batin na imahalo tako si King of Wabo tukisika na na mata hano pimari utikila mga inuwa so nilo tabi napkagunin kimatatini
1: ni ta na unika.

Ulakot hula tiapa kutu nga sutera sama anak hulang mut utang metin luta uti sanga kain nalang medati luta tama nga 925 nga suning ani teko na alat tukunoy na alat palayo ilokay ulakot tiapa sutu nga sutera si tema tu saya katakau kan si lata pani Albert ami tamani kanata mi so kanata mi utau kuni lut gasung matay lak tama sa mamisan ta na ta apak sa kun nala ko kay pasa ka bab layo ula tu sa pagin yak tabut ama pival layut 925 patahan na kawasa lotok inyo titut ang malakal lunat sa chong nakin lunay.

0: teeme lak takko in October la takko Alberta me ta ye nuwa la mata takko kana ta me to ngin na man yang manga batalon ne dupalon ne asitir yang manga ta ta bani kana ta me to gun ni ne kala patalon ne kana atwi ne kaga yang manga kinui lo me so khatelanga ta bani tweet ta bani me to yu ni la kana ke atto to na kaga yak panai dan apa sok na lo mi ko bab lai ot sa kai na lo mi lo bab se vol la pam tunga su ter ko yin na me ka pas to ma ga bitunga na ka ga bit te ma tan na o ka si qatal me manila Alberta me ilatan Alberta me se vol ti gi yanga tamas me nga abit ti ga sun na me o ka sa ka qatta ti lu kan no le tamane sa ma ge bio
1: Pigiyad ng atak tilo o kaso ng katang niya tamatsumi nga tayo tumaniga laulok to kangalun niyo walawak niya maka paruming napanganig lo makuung niyo ng ipa o kaso kaya wala lalok si mga Alberta mi kubiyagi lalok si mga ita kapiyagi dugulo himalikalak to kanol uli abipata kuya gila ko si mga ita ka to sa katak siwo mandali to sa katalok siwo abit sumaguti na mga niyak mga aming kawin mabalangin namin na mga niyak mga aming yung naging ita ming nito o kakpagtuwo kaluna nunangan nung wala kaluna nunangan nung wala nakakatak tuwo ta nung wala nga nga ita kaluna nunangit yung ita nga ikadain nunanga taman na tay ma tay ko nga katala kalok pala yabon taunong nga wagay kuta anyak wili aksuta kawi saktawi aksuta tay tumani aluning tamangali katok mo ni taunong nga katak si manikul rata isumagi pala yalok takali abidyang ito
0: taman nali bab kanu ilin ilin nupim magyo tigi pa solo abi kala na kataloni tawangat solo tawong katabi matao tao inuin kanu taman natuin niya kakas atuin niya kanya kasugibyo
1: abi na yaktualo nukpata anya wilya rayo takawisak toktaw yaka akal rayo ta ilabulunin upalagay gatigo tao nung apulagay akpat gatigo inukaw to lang mo Albert na mi tayo mag piyum na sa kaldo ko sa kisya ni layak to asidok tao nginok pa taman na anyakang itulog nung mo tayo may nayalok pa akawang ito alaw layak so nuktera halagul talon ni Asiano province mo kuya na kayang ito kasi ni tayo may niya kasuwing ito ka
0: tayo may lakta ni Inuit Alberta Meet ako sa kakata may gabiot ane bili akbis yung ulo nilo take ko at tayo tayo ni ilin niya kaya katalawak dut puwalo kaya katalawak sa mayuit pilawak sa mamim mata kanulita ko inuita wa ni Alberta mi ito kiting mi ni tulo at toto niya kasugibigi taman na kayo sinik ka
1: man na po paglong ni loak ni inulok din na galon ni tono wa anya ko wili akatali loak si man ng mata po paglong loak to po paglong ito ni anya ko takano nga Edmonton Charles Campson mong akatalaok si mong mata ama ilugak taw si mayo ang ikangin ni kwe amiswaloy anyak wala si makatang ni kwe anyak wala si manikwe tamangat katok mo ni ama asingin ni nunaling ni inubialoy do St. Albert mi Edmonton ilagin ako mi nga sila tani palok si mong miyugala St. Albert mi inung nun ilugak ako kakto ama kawisak ala idlo rin si Maluti at takana ni sel senior but ilubi kawingan ni amalo mana taunungo ni selong ni yung tasiyo lang ang lunga ilan na ni emantan mo kawisak tao yak tulang ayok at ayun lang kaya lo Edmonton uwat to Alberta uwat din nun tulain ka pagliya lang alok tulungo inung nun anutin nun amiswalong nun tulain misana lang ngayon nun ili sa kakabiyo lok si man nung man tayin na Leduc Edmonton sila tani ito mita Edmonton International Airport tayin Leduc mipo tayin ko tulain mo sana yakto lang ngayon taon nung ili sa kakso tayin maniksay nung ming at saluso nung ming pigyan ako si mayuwinin mibigay lao tinaguhuli pigyan titi winiin ilin yakto Edmonton International Airport may taman na kawi mayalong ito kawi sakpalyan ako si mayuwalo akto bon kito kong mayo inwi katudyo katigin ito yun taman na mga twin na akto yala ako si mangman ilita kayaw tinaswak suti ko inuin inubialuin kibaldo kong mayo kisik talong mayo tadluin niwalayon kubat mayo tangning ilaw yung halaw si man ng mga kawi mong ito nga inulok din na nga dulain tamang hakti pagdala ng loktidlo amihalong mata piyak titiwi ni mibiyo ulo tamang amihalong lulunok yung limami tay ko nga mitak palokspun inyong nun inubialong nun piyak taw ni kumun upalang ayabo tay ma tamali pinasawa ko si tinni
0: Tako ni lahat Inuit tawa ni Albert ami katos malang at ako ni taman na lakano pimmariw tigi biyog tawa ni Albert ami o tamani ka na tamingin na kulugin
1: at ayun lang alam mo taman na iglokangin ni kutin nun nunalitin ni taman na kitong mo ni tako uyakta kaming may sana waktun taon nga ilangit nuktok palialok tut sana yakto kay kami nukangal kay kami talok yun amalun ni halutu tiyan kong luktu mulun ni nuktok palong mata tay ko ilangit amisod ng ito wala kasi yan amisong nuk palialok tut taon nga nuktok palialok Edmonton mulwa amisong luktu inyo ilabun ilangit taon ni Alberta mi taw luktu man na 1000 ungatani pala yun taon ni Inuit nunabun mi utay Alberta mi
0: tay malakanok tako nga Alberta mi la gaba magiyangin nun gaba magiyangin nun kano oka kong magayakili nilag bakati taon ni Robin
1: Aga ko na abidjang ito kayo madlawi kasi ani at ano kaya tinning ilang

0: Anuwa, burada mun inuin aktuanya kagno yangin ilitagayo ya hakpadlayo takwali pubagdung niku ilitagayo simaniku loktu wala kisyan ilitagko piyak titilagtu ini tanungo katalong ningin sa ima dulan kalungman tanungo katalilaw sa mabun tingmiyo kakatalong matanungo Emang temungo katalo kimo taman na aktuan na siya bu elbow na mo inungin yun kaba matud kaba ma kaya naalagun ni kaba mangiya sa ikaw kanal tamatuming ato abin ng mga asingin nilo ilagyan ng mga tekunwa USA mo tango kaya naalagun ni isumagin na Kaina de mo ilo chetu in nagachi kuyen nami.
1: Tana Bob Lyle, tawa ni talo tia mir, tana pasulun na lago kipa sutsa ke nami. Sinako meek, Bob? Ila maana no kabisa tinu nama si kujia mi yugut. Kuyen nami nga steko na ala tua pio kutatu damalu teko tu sakso ko yuit. Ka pingat si ula alang meti lugo kanu ingi mi kutu tap mungauti laak tua lugi bugut. And that is all the time we have for our Nippy Wood show, not Nippy Wood, Kudlik show for this morning. So, of course, thank you to all those who tuned in with us and, of course, to all those who contributed for our show. I like how I can't remember what I'm going to do.

0: La campagne.
1: Talemalo, que tierlo, ale, que tierlo, que una, ale, que una, polo, una, una, remem una, alogota, chamen, atao, chulema, atao.
2: Taime, la sinna, que sauta mangat. Kiptaro, mitu, sauka, inang, ero, mimat. Taime, tamana, kisok, semane, akok, tamana, kiptaro, miu, tatapi, kini, pe, yu, miu. Taime, tano, nikaro, semang, yu, mitu, tau, nikaro, mat. Tana, tipura, yu, api, tapi, kani. Pay you mutak. Kama yaman yung unik kana yamat. Narang niyak sa sita pong kurano ka suwam nga niyam.
1: Kiyo na, alikiyo na, walang mga katulong na, kami muna alukuta, sa amin ang atawasok, tulima ang atawasok, tabo na, ikakot, anikalay na po, pikiakalay na po imo.
3: Ama akadlunga, kang mao ilyone. Ananagatay na ama akadlunga nga mersoklunit. Ari gurung mik kijaring mik tigo meyaklong. Ata ata kita manusia ni tiangan ni nyalang aluni. Kudlang mon kau maluta iga rakak sotaro. Kudlang mon kau majabu au paktua ro kozilluni. Ni versa gurung mik isok tokat sokpok okarak toktok. Tako kai kujaju ujiru suklunga kanu maganya okar mangasok koigiliong ikar waklugo. Sunawad liya o kalag o kagayaktoktok. Tagkwa na kagayaktok on naklunigin. Tagkwa tigumayaktot ilo ilo kaklunigin. Sunawad ananama miksoktan ilo ilo ilo nigin. Ano yugot sukko suklunga. Ano makikita. Nubuja jawarulo na kimita maja ako pilutin. Taikunong nakluta nunakatigiyatin yun. Sunawad takunong atuga akunun. Suna bako ikalug togayak toko yaw na kaming ikalug togayak toktut. Ingo kong ming kising ming alaga kakluti nyalus si mati akluti ikalug tumato nyalug akluti nyaga katigi kumalutakay. Tabang alo utak tigun ani yugun ang ikaktugu sokoy sigun na ngayon. Amay lak sokoy sa talagi mga taman na suri ukiak ngokok tiligo. Imago ito taktug. Kuluti anana kuka kimuksakti utayinya uikangislu na kamaniku tako nuriya kaungitio nyitiang uluti. Tuga amilya kutungangit tako ay pakaktukayangit tiyak luti. Kimuksakti luti kariaksanik sunabu usinya suktuung. Kimmin paayu arurang matasukku isuguti gilukluku. Taiksuma imakuitu taktu midluktaru gilunigin. Kapesiran nga matayama pura misimaraw kaklunga siwaklo pikkuno na tabunga tuga kuno isakti taulunga takwa matakta nga sokong nangin nilo pisakayarong nangin nga takuno nga isakti taulunga kudlang mo tuwenya gura ikumalut kao mayuan nyo lutik titakti taulunga ro ang ikaktunga ro sokko sigun nang nakadlunga suritaba na iso ta sokko iso taragibunga magpapawrosiko at atako katikitiw. Tana nukapia ko rin yun ay magpapawrosin. Ikarugak na kami, ikarugak sa ila, ikarugak taga niya akta ni pinnokso na kwa kurung mi. Izitok sugo tana iman na aksukadlaro sa kuy sa utigigidlo ko. Naamagayan ni ikarug toklong. Mamatayin po rami si masugpara ko na kadlo nga. Upang nga ang aktilo ko sa kuy sa sisakibo nga. Imakoytu taktu sikumutawno nga immaktin nga man imaktang naksuni luru mariksang naksuno. Mikito nyegro koksuno iman aloktako nabigyakno pingisuno. Taman na kong niyo ili alokasun na yuragatiko kaya kimearug ditakkan na ubatin nyo saangalo ni sunabato kong ayokuro kong nang maktaw si mayubinaro. Ag suwaro kaya bigyarak si maganong. Kamaniw taba ay gatik kong suko isip ligibunga. Nuri akang itiak na ima na magkukto itiak to. Ay lunitiko ato ni tasyo, iglugto tasyo lunitiko, mayuti lunitiko. Isa karo ang mga to, isa ko sigun na nakalunga. Suko isip sakpalila ko ibunga tungagot, nun arito gayok luta. Ubagot ito ang ubag luta. tanna mak papa urisi ubat nyeng cagangan pingisunya kru barawat ada aku kegluta aku anak aku keubangan tak aku tuang gluta aku mejuja kote juguinya uki akta mana ubaguinya kru nginya kata kimer zita majapi katitaka nutaka katitaka baklui siku si majutuka lakti lugu ata ata bukat luna jari laksa mang mainyo tuud luna tamaunga kimuk sikut aku ni kalara anana garu inyo tuat tiangu luna emana pika suksu ilaga yaru lunga pingit tiaga rakti lunga inyo tuat tiangu luna tawane laksa magano kaluna jaksa majutuka lakti lugu ata ata kubesuk buju takuk pasak luna ukiak pasingane aud laksana kubes ukiak pasingu kujit lugu Hakau garor luki. Uki akan ningai lang agomer tiki semarau semati lugi. Ani luaganya tahu ngai lau korau semangan. Unu gangan tak sejagangan. Anana butan anana gai lau pekat itu aku luka. Iga aku itu aku suja kat tangan inya rumming iga rakak suda. Kang makakata inya rumming iga rakak suda. Itu aku belajar semalun itu pun itu aku juga kadang mat sunabat yang aku tisu juga kadang tu. Tapi aku juga serangan lo unukun ani kata kata itu aku tak pernah mudah mengulur si aku arah itu aku asyik tu lagi aku arah itu aku

0: Deut 9:20-26 gotid logo ali bunga santi lo tu sak sau langa yuk te maliullo mi tanna Jennifer Manik tu sak pigi langa yabut tanna nuna vimmi ilusleri kuni kama jimmari haupat takkoa ilusleri akkaaguli maaksiuti mut katinganingit pigi ala alat mi mata tamani kutuami takkoa akkaagu lima la akkaagu tamat uhaayau suut takkoa seinna valluit ilagi aksi magala pilloti uhaayau laaluk mi mata tusaktisigutit tamakkoa ilusilgina mut pinasuaktauvattu nuna vimmi pitsutikitsuvit takkoa katingauti ulaaktu ilulinginni uhaallimatillagu tusakpigilangajavut tammalu tawangat kainsol chuami no ma puteachok snowball pivalleyu leritillugo tusalangammi sugo silanniya tevut sakte sisige bu watni sila mitsan
1: hai takko asir net ko hawe sakta vinit tama anunai mitawne lula patormi kokchara pigunnok sugoyugala lawkalluni minilling ak ne nak taunwa tu khawlak patak chilak palayau tilu okone hak ne atugo 8 sani kilok nu wonak ne nak taumiyu sokoyulak tatuin nak ali tat chil nak ne nak taumi chutun no okone hal tigo 3 umiyo yak sokoyulau kalne minilling al ne nak taumi unno tu khawlak pat tat chilak palayalo enlo okone ago 6 mitilugo Inutjak sokoi nyaknyak taun nusak nuwayang alagudi tatsilak pala nyaknyak taun nuak ukoning alo 6 meter lago. Pwede nito unok sokoi galapilaw kalo ni minilinga nyaknyak taun nuak tatsil nyaknyak taun mitsuni sa kanyo miksa ni ano ikalo ni ko 50 misong o limi 70 mo katatumik unwa to halok pa ano kinga kaso nyaknyak taun 20 misong ni halal ni 40 mo hatta tumik o koning alo 7 miti lagum. Akulibi unnok soko yung alapi lokal ni minilingak ak nene kaktaw yun nok tatsilak pali alwa ilo si kinomik sana nwe hak niya tugu 40 misong ni limik 60 mo hatta tumik ano kaya unnok kasunyak niya kaktaw yuk 20 misong ni halal ni 40 mo hatta tumik koning halal ni go 5. Iwi yuwik nuwe nang niya kaktaw mayuk Soko yulak pala yaw nun nusak sa kiniyo. Ila uwan niyo miksanan nga halo niyo 40 misong uli mi 60 mo. Tikiw na hata tumik. Unuag ano kaya nga hasok tumi niyak niyak tao yuk. 20 misong uli halo ni 40 mo hata rinim. Kone nga lo 5 miti lugum. Saluit nyo niyak niyak tao may unuk. Soko yulak hata utilo uwan niyo miksanan nga hak niya tugo 30 misong uli mi 50 mo hata tumik. Anok kau milang ni aktau yun nusak 50 misong ni kalan yun ni 70 mut. Tiki ora hati tomik. Oko ni ngalo 5 miti logo. Kaya siya amin lo rakalai milon nuk nuwa niang ni aktau miyok. Wan niyo miksa na anu ya 30 misong ni limik 60 mut. Tiki ora hati tomik. Oko ni ngalo go 0. Huwak tak unnuk nuwa niang ni aktau miyok. Wan niyo miksa na anu ya 20 misong ni limik 40 mut. Tiki ora hati tomik. Koning alo, kiyo nang leng alo, zero. Kangiksok, unok nubo nang niyak tao mayo, tatsilak pala yan yang niyak tao yung noak. Habang nga nang may ano yung halo niyo, 20 misong ulimik, 40 mo tikyo na hatatamik, nila suni nga zero. Aw palok, unok nubo nang niyak tao mayo, tatsilak pala yan yang niyak tao yung noak. Nikyo mik sana ano yung halo tiko, 20 misong ulimik, 40 mo tikyo na hatatamik, kone halo di one. Tasiyo yak unnok nuwe nang niyak tao miyok tatsilak palialang ayoko unnok. Nikyo miksana nuwe kalo di 20 misong ulimik. Ano kaya nga kaso nang niyak tao yun nuwa tukawalak pat uko ni halo di 2. Tamayin luku chami unnok nuwe ti palialang niyak tao miyok unnosak. Nikyo miksana nuwe kalo tago 20 misong ulimik. Ano kaya nga kaso lang niyak tao yun nuwasak uko ni ulo 5 miti lagun. Kang so jok kunuk nuwe hapin na niyak tao mayok nubut si palayaw dun noak. Anok kaul tigo uan niyo miksani 20 misong ni limik. O kuning alo 3 miti lugo. Taunay lulay pa dormi nain.

0: tako selneri ko hausak tamining tamano naimi no tabo la patomillo kutta rape khaupat mini gunna lagne ne aktao se tsago balleauni kun halak to 15 sani kilok no bolagne ne aktao mayok ano kalak to khabanganer mik la onni mik toni misongolim mik lutu khawlokpat kun halak to 14 umiyak mini gunna lagne ne aktao la ko no yanga alkloni kun halak to 11 inu chak no yolagne ne aktao mayok koninga logo 17 miti logo puwan nitok minigun nailang na naktaw yung lakot no boya laglodik maluwan nilakto wano kaya nga 20 misyong ni kaloni ako ni kalakto go 16 akulibik minigun nailang na naktaw yung lakot no boya kloni sa kanyomik sana no kalakto go 20 misyong ulimi 40 muti kira hatitumik ako ni kalodi 13 iboyawik mini unnai lagne ne ak tau lako nu boyak loti wan dilak to wan nga 20 miso ne khalloni 40 mo hatta to mik okoni ngalo 10 mit di logum san luit nu boyak lagne ne ak tau mayo so ko yo lek tatin nga ni ulang nik wan dilak to no nga 20 40 miso ne khalloni 60 mo tike ora hatta to mik ko ne khalak to 11 kan sua mi lo rek le mi lo nu boyak lagne ne ak tau mayo ulu to hawlak pal Allah helak pal alak nak to on new mix an no halu digo 20 miso only me 40 mo hatta to mik according al 5 mi ti logum hwak tak no we lak na ne ak to me yok khabang nang me an no halu ni 20 miso only me kone halak to 5 kan sok no we lak na ne ak to me yok Allah helak pal an ulu to hawlak pal khabang nang lak to no nga 20 miso ni halu ni 40 mo hatta to mik ko ni halak to go 6 au palok no bor lang na ne akta o mio so ko le tatwin na ali un lang an nek sil tia go le anu lu to halok pat khabang an lak to no nga 20 miso ne halloni ko ne halu to go 7 ta siu yak no bor lang na ne akta o mio so ko le tatwin na ali un lang an nek an la halok pa le anu lu to halok pat anu kalak to nek yo mik sanit ko ne haloni 10 tamalo ko cho mi no lang na ne ak tau mi uso ko lak tatu na lu da Allah helak pale alak ne ak tau ha bang na ma no halu 20 mi so ni mi ko ne halak tu 18 ka so jak no lang na ne ak tau mi Allah helak pale anu lu to halak pat on ne mi sa na no halak tu 20 mi so ni mi ko ne ngal 13 mi ti lu la ba ro ne in si la tia bol le alak ne ak tau ko ne halu ni 6 hope tel si la tia bol Ubali alak na akta ulang nik nikyo mik sana nui khalu ni 20 miso ulim mik ko ni khalak to go 5 Boswell McCovic Alak ilak pali alak na akta usil tsiak ubali ulang nik nikyo mik sana nui khalak to go 20 miso ulim mik ko ni khalu go 5 miti lukum Ako arika sen ni arik ko hao isak tabi ni ngayon
1: Ahay nakong mik na alakay namigatsi Haupat Tuttavik, tu saksa olemme pat, nää lukee lalari usi,
0: et sunai. Et sunai, hongappasi.

ila te mat sa ek sakut sa ya na te la tam na kan se nang miutak te unikat liwela unnoak takwa kule pelela mela iglungin iglungin takwa doktor tangan te matan sa wiya na tigu mix ma mixano

0: Man if you learn all the gang nap, daylight, side set into the young nap talk, the money at TFC Lawanga, Robert Cavito, without Tao.
1: Would look good, CBC, got to me people. How sweet to me, Angotan, Inogunes, Madame Mado, Asingang, Inogunes, Masojo, Hamutaja Copecolo, Hello, the Luganaching with the Lanami, Palisico, how you cut the mini natching with the Lanami, Unukuta, Tana, Ubicat, Nunalin, no Pishutuni, how you came, Matana, Amadomaco, Hamutaja, me, Hatigizangi, Ataco, Catatumini, Sikumi. Palisi kut malu tu apa nak tulis je nanti sila lau tu 49 ya kagul me angu tiu timingani 12 kilometers nuna leu sila tani amalu apa 35 ya kagul tani nanti jauh lau ngitu amalu isu makaja ipi jum ini uga nga nace ngaja me ulla kuhina kuni lau tu palisi kut amalu nuna bumi tu bunga jauh lau kaji kau jisak tu Inuit nunak jua meu kati majingi kana taminano na silau tu nunak jua le mami itse bau tau hujang mini kati majinun aluki kutik nerawa cerle yang ulau tu kana tamita ku kigak tu jo kai jo kata ulau tu tik ku ke hujau lutik kutik mik amal ulungan ni kengul lapangan ni ICC ku kati mana kala kata kalunni July 22 25 ku kasuan ni Amalu takko kana taila ka katima biulamat taima itsibau tanga tamanga ke hatu amalu akagu nganu 23 itsibau taka jauluni ICC itsibau tanga nunak jauli maamu sibulak tiga jau khusu katima jaka jangin inuit nunangin ni lima nunaput ilau langalam maju kana tami hati kini mut takko kana tami Hati kerjikun, katu je hati keingin. Nalu nak selau tu inu, nabu ilah kejauh ni alat tu. Ikorla tuhan nampak si nuna tu nama minister nuna lepik je chattingin ni Craig Simailak. Ukalau tu nuna bu kota na hulani kalau aktif lugu nampak tu le kisahnya pernah si macam ni hamatago.
2: While much of Nunavut lies above the tree line.
1: Taman Nunavut ilaw na galatsyani napaktuhang ito kamalukisyani sunatuin na asindi parleningin nun nuna au parleyok ukunak sa ukatalatong nunalo ikituin na kaya halang na kajangan nun tayo man nunali atok tautuin na kaya hakanang mata sunakutang ilaw manali atakoylin niya hataw tsaya kunanak sa ukatalang alato amalo akaw si majumakin nun napaktu ni ikijia katak tunu tuwa bang naktunulo awlat si kataulo ti tayo maluta ko katak si kukatu di katak ingit nuna bumi tayo ma ilagi jaw ti tau siya lang alatu kanatali mami hanok tukay pata amalo inuy Alberta mi tako hano ilang ala mga may man na nalaw naktumi nakatun tako abigasyon ni kungin no kanataming Alberta mi tako nakawala mata Tako kanatamingin nang na ang mga taubalaw ni Abipalena Pigere halamang tapang na Kopek tan na kalali nuna ni Mewtsaja hamalo ilo hapto Edmonton mi tan na kanatamingin kukuti minik suli utakijo.
3: My immigration agreement is...
1: Tan na kanatamuk si maning ang hatigin niyo kanatamut Alberta mong ito. Tay malu atako kanata miyo ko kaso ako nakti si mama tabanya kagujo kasi ni king of an kan suga jakan malu kanu ilang at itaw lang aban ko pe ko kaya kanila ako tako ikayo to siya tangit nuna kakang si Manjoy Albert na may katoy si naluna sila ako si magalaw matako pisun na tingit sukat tao ko sa tukaju si Berlea kaso apatabin niya mo kasi ni tako sulit ka pa mangit na kwarto sila ato it October 19 mi
0: o yan na mi kawisa tu sayak sa duta tu tama ka lanang mit di ma iligil ako tawila tu sakso giyang na mo chao chak kasi ni sibul na pa mi sila kanuin na siya o mga atak kugar jung migok unnuk nuwiya na atok makulak palilaw ni Blackwood, kanang neromato 30 min 50 mo katalunim. Uning niat mani 3 mil lunim. Akago makumato ko kanang neromato ni 30 min 50 mo tikeratalunim. Uning niat mani 6 mil gumato ni. Talog 2 milyon nuknu yanaktugo kanang naluni 20 min 40 mo tikeratalunim. Uning niat mani 2 mil lunim. Akago nuyuguma. Akayo nuye gumata ko, makulik pala gumata ko, Blackwood, kanang nagumata ni 20 mo 40 mo at talunin, nuna yung niyat mani 4 mi gumata ni. Oksok tolit unok nuye nakta ko, makulik pala nakta ni, kanang nagunit 40 mo 60 mo tika at talunin, nuna yung niyat mani 2 mi lunin. Akayo nuye gumata ko, makutuin na relik, kanang nagumaso ni 30 min 50 mo katalunin. Uni yung niyatamani 4 mi gumaso ni. Yakalugtu chalit unnuk nuya na aktokok. Makulik palilu ni unnuaw. Kanang nalunigok 20 min 40 mo tika katalunin. Uni yung niyatamani 2 mi lunin. Akago makugumaktokok. Oang nagumaso ni 20 min 40 mo tika katalunin.

Magibluni, kagak to kalauk paksuni, kayo yo kalauk paksuni. Dahil mga anak to kalauk paksuni, tamak ko ang ulilauk sa mga mata, uiguli o tiyo yak sa nalagiblo di tagpo nga. Dahil sa mga isang magilauk tamno, isang pilikakilauk tamno. Inuligayik ko ni sanang ilagama, kinakti ni ang ayok ang ulilauk sa mga maukiyo na kulinit. Kinakti kang itulaw sa mga matayip sa mani, kinakti siya niglo ni isuman nakpalaw ng iman. Isumalilaw sa mga ma, taong na uigulio timiak pa ka, kinakti kaya kakasugilak sugo, isumalilaw sa mga ma. Kamani dami ni kawiti si walya ni lulilaw sa mga ma, makawiti katimayingin ni o kakayak tulaw kakasunga. Ahwila, ati ilang matigut. Nipukak takluar akong matigut tukdua ya mea tuakluta. Jamakko tukduta mea tuakut pianik kaptigo ukau tulikablu natigut dahapko agua aktong nikubut halum makaklabut nirukkayang nikubut katekhoklabut jamakko huna amibini katekhoklabut diana ukau tulikablu natigut ukalakso nilu au ya kau tukdui tukdua neamat. Wah. Oh, tuk tu mea tuita masa, tuk tu limat. Au yang ngomat atau hi mea nama iluni tuk tu mea takung ngita nat cia mea pu. Tuk tu kan ngit cia mea tu. Angai taim unip kalauk taka taim na angai juga lo kamanit tamu tiki katak pu. Tuk tu hiurung ni luk kalau akam nu tuk tu kan ngit cia mea tu. Huna takan ngit cia mea tu. Hukia kanukia inutokai kauji mahulang mata. Hukia tuki hinatamu na ayuktaka. Tuktu miak tu di luita maja amilaka miak tu. Tuktu nungulengi miak tu. Tausa miak tu. Atataka ukang mat. Au yako tukti tuktu niang mat. Daapkuna nipkui nangnut. Nipkulia vini nangnut. Kimi buklu neki baksuti. Ubaklu neki kaksuta. Tien nailik puu tuktu kangitia miak. Dai mataman nau tilugu inutoka okak pakanok ayong nangipan nalak tau meagel angik tau meagelik huli yumi okang mat kau yuma walau tut amma kau yuma walau miyut nunak katigingi kaluak sutik nunak katigingi palang mat kau yuma tokau kaluak sutik ilangit katimalok walang mat ilani. Hila kanu imet tua lekang aku kak pulau semang mayut dah mago tua hari yang hitap tinggi tua hang ne lagi buat hila mikta gua pitu tekak tu hila aku kalau lektok tek bunga indang mud huyo kak tu tu huyo kak tu kaya huyo kak tu huyo kak tu perlektok kak tu temak kuninga tu hanga tak pulau semang buat huyo kak tu. Dama yitamak kwa inu toka wukau hingi huli luawi miyaksutit iman na imata. Tukungang imata huli, ya ima wukalauk punga kuwiahung nakaklu nga damak kuninga unup kaktitaw taktil luta kuwiah na luawi tiya miyamat. Tuhaplu gila kuwiah ng mata ammalupi walang nakpang mata ilangi hunawa iman na yakaktugun. Ika yoktigi kanyak pang migap tigo tay ko ano nakatiging ita kaluawod unip ka kayangin o kawhe kayangin ika yoktu tigi yangin ika yokomay tu tigi yangin tamak ko ato haraw yak tugit piwal lang nakatung mata inuto kang ni bilay ang utang ni kubluta o kawti yautang ni kubluta taman na upi gap tigo o kang ni luktu o kang ni lukpag tigo magkutup tingnot tao kay magwagap tigo. Makukup tina tu niko tigi ho agap tigo tuha lugo ilit tini lugo bigilugo ilin niag bigilugo tayman nailek pangman ilin niag tigilugo unni o kauhinga ayo kaluag lugo mikiyo may nam ataw siyang miglioni ilit tibi bigitak pagu huna mikiya kanu kaya imma kanang yang natukko lego na ugtu tigilugo kanu kimna. O kalau pun nak nang yang nak tukur lekupta, tari ukur lekupta, kanu kua, o kalau si kalau pati, tama kua lekui, tama je ikan yang nang matahuli uplumi.
hurlu tu ting milu makuk tu ni gluliok tu

0: luktaqapta apunaammangitsiamiartillugu piinilumiartarmat uuktoqamiartarmata tamakkuanngutillugit qiuttailinermik naammaksitsinilungnermik tamanna ikajortuutigiplutigu taimannaanilukkaptigu inutoqarni tigulaoqaptigu makkuktuptinuttaa tunnihuaqaptigu ayungilau naallapta tamakkuanngutillugit quvianakkunni uplumi nipiliugaujulluaqapta рамну аканнуатсугалу тунгасутсиақойувакпугу тунгасуппагитси қайваккиси хамани таангут нипилиориарторси уболуни хиваннимиа хиванига миартууллуартугут оқалуути тамасаатуиннаулермата канамиа оқалу оқалоқатигиуллуаккапут қуяннамиик тамаунга тикиттууллуалаарапут мана
1: номаатангалаап таанна униккаартангисулиммат маанале хамани туамиутауйортау Wini atangala, tu sara kuna buli ay.
2: Wong a wini atangala ngu gama. Tawa ni makukrunga, awla yibal di alam ni onipka na ngayam. Anana siya nga jawab ko tulik, pero habagib lugu. Anana mnik tayo hongap ko. Anana mnik awla yingin nama. Nutak awla wakti luta, tokula o kiman ng malroy na ugam nuk. Ako ba yung may itok, iso ang niyong nulianga. Nukarigaluarapku. Awitlu nuk tiguari yaulilaur naramdu. Anaanat siyamni perokhatuangama. Anaanam diktai wakkapku. Taim na anitualawarap tautokak. Amma anaanama anaanat nangak natroka nartapku angin naulawarap. Taim na anivut anigaluara aulayitang isugu. Anaanagalu. Kau makhiat kun nilau kemagam nuk, atatak siat kun digok. Taika nila tillu nuk. Mary, takong na nulia laungata, ila nulia laungata atatangata, tupi upaing matiguk. Tamang ngakam nuk. Tamang ngalu awin ningitay namiak tuya laksunga tamani, pero khamia laksunga. Taap kunani, tupit kunni. Ila ubat cikgu iklu kakat tala waktu gua luar anak-anak galu anak-anak ubanga ani ubaguin na ubluta kanok tap kunungalin ng mga apta tupit kunut awla yung imaksunga taikan ilang ng apta tap kunan ituin na malaksuta kihiyan itam na Mary tagong na uita ang mat Niwerti ni hanagaluang man. Nutakaw na kami ni tiyan na niwerti ni hanag man. Uitak titaw matkatititaw manik. Taim na niwerti awpak tumatakang man. Taika ni hanako yawlak sunga. Taing nalu. Ang natwaka natakanan ni utokaw hibing mi. Ako malit. Uwagu niwerti ni pilari yawlak sunu. Tapi pilih aje tu agam nuk kabelu na tiket tak beli alang mata tiket beli hang sudik. Tapi kuning amal kolik juga nik nak ikut negau belau tu tiket tak kah belau mata. Amma pukat teliting mihungit. Tiko ada hililu kai tiket kah belau kemang mata. Tahun ni hiku mekawah mit tak beli belau mata. Puan retilik kut tahu nunggu nunggu bermiat tahu suku manis yokak bangman. Tapi ku upla nak ku saban mi. Tapi ku ngau ngau pak tu mahu juga petani wertinut. Tam nangga yuk saka ngau nama limiak pegap ku nuka luai humata. Mak ku katigila wap ku tapi nuka. Teta kaluk tilu agla kau makaluang suni. Ting mihokang nau nyalangat. Kingu munit kai tali hangap ku taman na kapia huyak balak sunga kingu waktu mea tarman. Niwek tino akang ama pekatiga pilakilok iblun. Taap sama upak tu wakauti yakang taham na guong mitang wik kanuitu yang mga ataku hanglago. Oka hangat gama humia tarak pagkama. Tahu nunggu atau aku sugu pihok atau aku sunga, ungu apa belak sunga tahamu, uti meyalaklu utera nganga apere twa pomata nakabluna kanu itu yakpa kanu iluaktu yang itu namak tu yaktok tien okameyakpa lawama namak twa pomnalreyamating mi hortikit palaw himabok tam nait kaitali harapku kanu kya kingu mokuk sahu yaktala ramating mi hortornit bit via no kau yak tala ke magam dai ma tad bona u pak tu mi do rap ta ta ku no na mi u tau mata tama ne la ram no na mi u tau wang na rak tu ni o kala ong man ka ti ti tau gam duk li 1949 no na mo ako ting mga aul do ting mga tama ngat kamani to ang mit Nuna miu tau balihala o kay magama. Aul lau ti biya tuang man nga tabung a nga yugi. Hona tayo mga aputi diklu tamo tatuit. Aul lau na ito ay akaman ito ang muta sarnak tumiya. Hona ba na malakumang na suniyo walwa. Tayo mangat katititaw gamnog katimaw yamiang pugug. O kumay tuko pala o tugu galwa anigok pagmata. Mana na makatigay raw yung mga pugo. Ayulak pala raw yung mga sunog lo at ayot sikul. Ama, tayo ko nga ako yung mutuyok may mga takyo may hulo ako matigwa kang ilaw ako mamiki yung tigwa kang ilaw ako ta. Upang ato hulo ako. Tigwa kang lima na kulinigo kayo kalatok. Inuto na ayok na maklo ni namuag ni ayok na nakaw lang mat. Tayo nga ako biya mo ang biga maukiak sa hikuhab lang tilo. Tayo ka niyo kao tiyaw talaga mainong nit. Ah, nanduk ti tao na yang amago. Nandugak sa inyo ako biya may nunguhi malang mata. Tikit ang mata ko ang nanduid. Nanduk tita ako lunin nga inuin ami huto kaluk talang mat bilang ito nga lab talaw so nga tadbo nga wakaluk ka ma wakaw tiyaw takalwa ka ma nanduga yaka mago nanduga ksen nga nung uhimang mata ako biyang mewt kano kaya pinayakpig lablong dam na ang nga huktin mga perinayang narangsuni Kangang nang mat kay o kaloko yaw gamana leo tiyala kut. O kaluk lang agotat mo. O kaluk lang. Tay magonak yung heriyinin au lakit siyo kang nang mat. Titak kang migo. Nandung nilugutik sem. Titak kaw hiya to ang ama. Nandung nanok hiyo na hiya to lang ama. Titak kaw takat to lang ama. Tap ko isuang naglo ni nga ungalo, ubagot, makay ni alaksuta. Kano miya, ano nga titaw miya so nga, agot ya, ano nga kalumiyang ini, uko ko naktun. Tadba ni, tap ko titak katihimalang mata. Isuang na nga periblon, heko yung lakpi huli, aperibat. Ima, utok tulo miya po nga so nga. Ubanuta nga kang isunog. Tay mga kuhek kok di tayo katawo ito lakso nga. Ataw tsikutok tulak ito ayo lang kay magamnog. Hanila kay isunog kok di tayo lang magamnog. Dawa hek kok di tayo pikinang. At ang ala ako kakson. Iksiwab nga pigam. Itigak di hek kok di tayo. O kauting mga. Kau di hari yang kenal sung, dari mengajar kau kita kata itu langsung. Aku biami nanok hek tu tulang. Aku dah lau sudah ikhlas ya nak tangan mengok, tapi kan itu itu kalau tak air rup tegok, apa kena aku kat itu ada orang. Im mewilah lau sudah. Ningaw nga taguhugilaw na kung niwakang nginaksuni, hagluhuang nginaksuni ko. Imakta na alaksuda. Kaya nga umigtoktokso lang. Nanu tuakan aku ni siang datuk selak paling ani belum aku ni lekalu aku nggak tak kongisu. Tapi kau ini muka bud nut kami aku git pang naik melak suda. Nanu lagi dua lap teram nanu tuak pangalik tuk tak kau nangai masu kapi lagi masu. Kalimit tangan makai aku tiling mi. Kau jema tuh aku mikpitang ni lung nang mik hekok tu dua lagu nak higang apa nut kapang man kali mik kata sung abu ngak kena kau tak kau mau aku tu ngamut tapi dia kena lugu pinang apa aku dah kena lau sudah tak bunga tak mau ngak kaki tuh aku makai aku mik sung nak sung tak berdua nang walang mat Isuang nakani namni siwa ila tunum nisun o kau ding mang ikil lagi melau kau dia dah kau mat hek kau mahibul lagi kanuiling nisun hek kau kan nama aksalu kayu tu lagi makit tu yang melu ikhwa tu aku ni ingat lagi memar tu alasun kapi nak himbalu hek kau tidak ku isuang nak Tak selap luni, buat saya tu malas luni. Nanti lawak maga mata ni tu hau mayang itu hama. Taman nak kau heran ni lumi apa? Atengah lawak lupa tak himau maga mnu. Tapi kan dia awal lawak mau begit tegap tinggi. Tam nak semik pita lawak himang mat. Uang alinan luki maga. Hingga mana kelirik tegap tak? Nipuli uluk sudah. Tiga aku mikir nafsun, kita main naugap tak. Tiga aku nak perlu ini waktu aku. Dekat hari tiga tahun dulu kalau waktu me, tak aku akan beli mah waktu me dua orang ada timut. Ibu dia tiga kali tiga mikang anu pip lugi tak pung, tak naugap sun. Hujulu tiga aku kuat, dia nalu aku pihu itu kalau aku mat. Ili mahok lak tu yak suni hona mikia. Kenang ni lut naga lewangat ta lut aku yakang isuta. Hona waku kaagin nang nakok sutigo. Unnu maang man. Uliu hinang mitigo hiblunga unnu kumitang niang suta. Tim mua gau yalagam. Uyak kapka uyak huk yakangan iksiwa yalawak sunga. Itik sunga iklub ting. Tak gua lo kai kat nak hoti kai belu tiktok. Tiga aku mikit nak ame. Koi huruk tu ni.
3: Ya, ak tenik bisa berdua orang ni man. Tak gua kai gua tak sahaja omak tu. Kami ni tua mayu tolok semua yuk. Muni amma norm atengan lah. Ila onno kacang na pusi. Pianik biksa buat tawat kebawa oleh laman, kau ini melak pukul tahap kuat, saik seko kawiyut, temani khatik kawib silawanga Robert Kavitok, akagut tawat saik ya oma situ saik sekun. Tegbawa sih.